0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, laberumo okibumba na mukoba.
1: Oya be mukyalo kya Nineve, oya abakobere, nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira muli ate inene, nataka someko lwabi. Ndoze ya bera kubanti yoka tumutayinzu kumuona nga rumuli yato. Ya bera nga rumundoro inga tafayo nga egone rumuli yato. Musega nti dala dala. Oyona inzu kwebisa okato kibumbo otamuona. Alimu ulisisie ulifumuru no. Ngoyona inzu kwebisa mmasoda kibumba. Gumpungo kune nendo guiza negufuwa ino. Ngele gumpungo jigofure ino. Ama izige jumbiri ino. Agana agabumba gatani kusuko maizi. Abagimba baliato, batani kukwelalikirida ino. Gatani ka okuloza ko bakibumba waba gasani gawe. Na yama gasani gawe, kabarenga ula uwezie, oku marao, mpungono. Abagimba ni wahugulia.
2: Nana waine, ngetu liyo mugosi unu. Omsaizo Yona, aliaina. Yono, Yono, aliaina.
0: Bawiro kwa ono gusaiza, gwefuru utelaturo.
2: Osisimuke, osengo gasani wo, tufuatu wao. Nani we, ozwele yaina.
0: Yona naba koba nti, ibo basenga, okibumba omomi. Na ena ilukre wiruki, muma isoge. Yona nakoba.
1: Evigosi inu, uzwa kuni nze, mundi ya koma izi, nolua urasirika.
0: Aba gimba, batiro kumoyo na muma izi. Ama izi negeyo ngeneno kwe jumbi nguru. Mpunga nabitirira.
2: Vanange tumkwate. Tumurutio ma izi.
0: Babero kuona. Ogumpunga neguwaku. Ale mmaita cha bayireo. Ogumaro gunene. Gwasamyo munwa negumumira. Ogundikiria gobe gunene ino. Omukida cha gumare. Kintini cha bere kifo, omuntu mwasoro kuba. Oyona, natandika kwesenga ero kibumba we. Nakoba.
1: Oh, nakwesenga. Era, nao koreda nga bene bene otaka nzo kukorera. Imaite ntini wenka, oinzo kumponia.
0: Okibumba, naona nti, oyona yemenyere. Nakoba omale, tose sema oyona kuitale. Saizi ya zero maizi, kukaru. Natandi kukwiruka mangu ino jiba mtumire. Nakoba bantu nti, okibumba wasalero musango. Bantu bangi, nebamenyeka, nebatule bibi ya wejire kibumba. Kibumba na ulero kwegaira kwabwe, naba sasira. Awona wona abamenyekere, okibumba naba onia, okuba tuwalumu geena. Obango kibumba wasasire, naba wenkabi, anecha bakoba. Akoba,
1: ose tukiremu, otwale ekibono kya kibumba.

0: Olumbe ulangidi Okonango kuhuliri lukwato ulangidi Okuhuliri ituzwela kukadi Oinzo kulotango ilukano mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Okuhulama kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola ukulokota mwinae Akolekota mwinae Njena sebali ne mziu Ebizibwe vivyeta mironsia Wabula tumulavya mwinae Ati yali miraga kiyere nige kiyato iremu Yabaile gomba gule ndege Atowa gule ndege chene jewe itire Kaisa igulo ni maku izaku Waile muganda wale kadolu gandalu Waile mugwere mwinao Olelu gwere natuga kuu Wabula tumulavya mwinae Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakata Uzima kuisa Funga yeye Ebu nyonga sana Kunja Kanyaga Baku ninaku Baku tiankula Baku tulionya Baku lugari ya milioni Omuntu mzivu Ugulange kivanja yoda gula irogo Waliawa kutuka ya jamatala simu Evi terebi bagemu Ama jama gundili Ama gongolo Esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kililo Anoni ya womiwo Omuntu mzivu Okoveri ya yomkari Ole eto kuchalo Aizawa yambe Owalugambe ya liu na wile Ati mwalewe Bakari ukula ula Akutaka ya firaka uka Yakari kama kari wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwala menye iko dia na Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wange Mtumula ati Alenzo ne kubira ndongo Obitanga bakai gabali kukudula Tatame vidingidi Ndi aluna chikumi emwize mbonye mbeleku Na yefunelo mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mzivu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vidienge Na atakia nesele nilobago Aba kaliti wata kibundi Walo funyote atibazo mnyumba Na koma angomu ile tuko katu mseule Mwana wakatonda baila mwanya ino Odati mnande Abaile mnande ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukirawani so Mwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abailo mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Neyeye mkalila kuhikula Na kulola muma nchoka kweta marina Bula unyoe Laluangu Nakimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanko veraku Umano mwiche kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukuwela kunjewa Echo fulile, kuteko kuliangaku Ulumbe ulanjidi Sabani, ulanje mliangeku Katenda wange, hape ula nasebe na aja Mbe fule kote yeno liro yoku Mera, uwele mkangwa Kowa, unango liangeku Mbo uvele male unango liangeku Tawabaile Unango liangeku Joni we Echo vulele Mnango liendeku Nare mbale na ringi Nesa wakiwe Yetwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi nga muli mwente muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamporogoma, muli mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, ahajo mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngomporogomo yo tasoro kuzuamu no korotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogome ya woi nontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigule, onjigule, onyambo njigule, enzale ndi undi. Ontama na emerero kubigere bibiri, na kuba atinzeti na ikiririo kuigula. E na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma na gezi ya koku mwegaira ati muna ngeto yaba. Onyambe uyambi onjigule ndi wundi. Munange ngoma ito ontama ni ebisole bindi ebiri awe bityo bityo tibitegere keka. Ontama yali aba nalinge nyuma nakoba ati banange kanja bembo nomusaizo ono. Eya yatukire namukoba ati munange zena kuigulawo tondye. Munange mpologoma yakobera ontama nti aa nze tinakulye era tinsolo okulya. Bakola kuwa wakanda gano aka kubandi ontama eya igulomporogoma tamulie. Munango mporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wankumu igula obati ingeriji alia marire naku omu kanyumba angatalia ya guire mamiro gantama. Tipatandi kukayana na ukobede ntianga angali uku igula o nzenti tondia tusaini inga no kusaini inga tuteka kuno kuteka kechinku mu ati aa nzendi undi. Munango mkasera akonga bali ukwatagano matai ebisole bindi ni ebizira bitambula bitambula byakuona amatai gali nguru biti ah banange ka katwa twewonere kututegere nensonga lwaki omukakati akwaite ontame tai ni basembera era byali bingi ebisole byasembeire ebyasembeire ni bitandiko kuulya banange niki ontama tia onu mwajiriri abamusibire ni muulya nzenti ena kuigula tondye nakoba ati tasoro kundia mbaine nankumu igula nti omusaiza mboine kungwa mamiro kale niye che mtu ajiri yeku ngaze nandi kwewozi yaku nzenti nkutasiro kufero muka nyomba omporogoma na uli ya bainabe ntiba nange wa mamuona mutia banu mbonebe ya uli ya ngabombo na bali wa mutia onte ngatasoro kusaromu sango guna gusalida omporogoma ombuli yali ati omporogoma ngatasoro kugusala. Ombaki, mbizi, ejo jonjo na ngatigisola lero so mbizi, ngatasole la kimo, okusaromu sango, ogusariro mporogoma, ntiguku singire, oterodi, ubaya alia maite, ea terodi, aiza kubakono msari wa msango. Evi sole visingo ungibyo mbiona, biakobire ntia iswe titueteko monsonga, eji ndi tumanya jezu ire ire. Munango mbisole bibyo mbiona, biali bikali byabo maiso binu byegana etaye de bakali bagwanga ino mamiro niye wazwera efudu owo mukonkoro yena yemerero kubigere byebiri ofudu ni ya ulilia nti munange nga mukali kusisinkana nontama obaire munda obaire nza omporogoma ati mbaire munda ofudu ni ya kobera omporogoma nti munange kade tukangeyo oiro munda tuono uziwo ubao uku kaisho kurukenza munango usiruwa mporogoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingiro munda ofudu na izana igarao yali yankwe igara wati evi solo byombyo na biwulia nti mukakati teto okolero otia nti kibaire chetagisha kitio nti ateru waki nti mwemwena abaliano mubaile timmaite kiliku iraku yandi malire na kuimeka ngomporogoma akali kwata onte ngakali kwatombuli ngakali kwatombizi osoro kuona nti ensonga te kwata ku oloku bateri kuniwe kibibi no kuagire kintu ekibibi nti oloku batiki kwata ku eizo kisoro kwata kuniwe

0: atuukire n'engulu.
1: Embeire nsaba wife material netuwaka yatuwaka katebe netukwesawo mukulu wa madam Susan
0: atusigirieko atuwa katebe wife material yo mama wange mweza ati otusigirieku kaisi otuweku akatebe
1: be otusigirie mangu mangu kwango Susan nitindi kumuona nesaga. Okay.
0: Tuyanzine mama.
1: Okay. Kote kako na gwera wa. Kwa Susan ni. Taka kakiko kawayo kukona. Kaisi tutuolele. Echalo chino. Kwa chino kurunga. Mkubanga tikisa. Okulekayo mwaiza. Tete mutandike nga. Tumulikitole. Susan tindi kumulengera nensaba mukulu nagwere onineke engulano mangu deno madam Betty timeita kwesa akaunti ki atuyambe ateke omu comment section awo akaunti jaisiremu obeti kubanga tumwetaga deno nomugeni omukulu waisu omu fashion first lady fashions and design budaka account ejo iziremu weno tukopere kumangu tubenga tukwaniriza omubitiwa awe mwetisha byana byana ebimala tulisolo ku repostinga evdn era aba eliven netushyalingira kabandi etaniko kunyamirwa echeika twebali ino mukulo keni ola airtime gote kambuliro kuna wa data sawa isatu paka sawa mukaga nokotinze nemerera nenywe paka paka nga tukala kutolera banange akakiko kano kati ime tinda koko etantala zenka tina abirire ngo chiama ni wal sita no kati ime no chiama no muinae batya ime nga kala kutusigiria ku amo no moiza okoba examina ona gwere Francis bona bona bano batya ime mbula kudadi shube yenkani engulwano ero mulepo Derek yagona ile kurudi yena ngono atyeme na kalale mukachai tankasabire tube ku nengiri gitulambu lukcham olusita ratambula lutya ne program ya betya tutolere nga omuzungu wako banti tukitoleka kaboho Mr. Chairman

0: Mwino tusigala tutambulira ku ntambula nyere eyo naye nga mpozi okutangaza ku mu katono nti ewiiki eweire tutasobire okumalayo abantu bombona olwabuzibu bwa netiwaaka era mbona orozi awuuli mulepa mu comment section mbu egundi enetiwaaka eryoke katusuubire nti mulepa lwati enetiwaaka eryoke oba Rick Promotions era twakusabira omwatiraakuko mu duuka
1: nkya ala mbaite nti enetiwaaka yekirona kubatenda kino kusobola okuba nga tukiigala mbaite nti nga kiyinza okuwukanagaiia oire nga oweiza tensa nankendeka bitonyereramuku masinga okusobola okuba nga nyingira muuli otali wange nakira okutoolayo ku igonna lyange nsobola okuba nga nsengeeja kubanga kesokona kulwakyami kubanga ndiwo era nimmalirivu nsobola okuba nga neyanzire papa
0: tweyanzire wo tukakasa nti netiwaaka yabansa nolwekyo nikyo ekyo mpozi abasitaani abaliko lwatyanu kansuubire nti bombona baliwo
2: atyanu mbaire nkaali kuwonako beti neryo gwe ndi kuwona mu comment section ako bakwoze eyo banange amoniye akuba nti ninze tube nga tukonfaminga nti baliwo kubanga James the Great atuukire misheshege aliwo tuikirya pasikaali niasookere atyano beti niyabeera kaali okwiza naye mbonaku mu comment section omuntu oti beti atusigirya teammate niye aba ti niye kubanga akatebeko mulepo akatyaimemu neyamalirirya yaika kaisi obeti naniina mukulu kyamaani
0: okay. Mpozi nga nkaali kweyongerayo oba n'okwigulawo nasaba omukulu onagwere aiza twanjulira batombooli balwatyanu kaisi tuiryeko ebiiraku
3: mbasugiryaku banaye abatuwulisisya nabatuwona mwemwena gyemusinzirira abagwere mwenamwena nabo batali bagwere nenga olugwere baluwulira abanyumirwa lusitaano nti muli mutya mwebale gyemutuukyako engalo lwati nga bulijjo lunaku lwokuna era nga bulijjo buli lwokuna mu wiiki tuba n'olusiitaano nga twejukirya nga twesomesya nga twegesyangana olutumu oba olulimi lwaisu olugwere nze ninze Ganatio Francis nga ndi mulangira ekika nzwa Tirinyi mu Kiboko District nga nkaali okukoba abatomboli balunaku lwa lwatyanu nataka kusiima maite bakoba oyaba wantu ne bakwaniriza ebitabo ebitukuvu bitera okukoba mbu ozwawo basigala nemyeyaayo so tubanga tukumbaine obukibula kinu ekya lunaku lwa lwatyanu tuyina bantu abatusobozesere okuba nti niyabazwireko ensonga tubanga tuli anu nga ibo bakobera nti irubanga lusiitaano twagezyaku kumansira kumansira mesente so awawe tutandika nga nandi tubasugiryaku nokubebalya tuba tulaza amanyire amo naawo natwala omukisa guno okwebalya abamansiri abakulu abesente omulusiitaano muno nga nimo muli Bugwere Online Radio Management nti mwebale ino okuwona nti muteeka omulusiitaano esente n'omukulu honale Bugwere Moses abo nga nibo abakakati abamansira akasente omulusiitaano nga tetwerabire n'abawagizi era bona bawagira olugwere nga bona bakobere nti aa swena tetwasigale nyuma nga natwala okusiima omukulu Simon Peter. Omukulu Simon Peter onu ndowooza mbana nga tinerabire ekitundu ekyazwamu ewaise ogwere upuchai ndowooza kemeruke saide eyo nenga aba Dubai ndowooza omuntu ontumwe ejjukirya kuseka dama like ya muganda ye tubana omwanyinaze mubandana Zahara ngazwa saidi ye kasasire eyo nti webale mama okubanga wakwatireko olusitaano kuwona nti wena wabaku nekyokola kuwona nti olumu olugwere lututumuka. Tulina MA Property and Cleaning Services ngoyo abantu abo baba udaka nti banange tulaga okusiima wairayo nga bakoba nti onyigira omundikiirya omuntu tamanya kati ngesaawa enu ate mmanya neenu tuli basiimi tuli basiimi. Tulina First Lady Fashions and Design nga obona tubaja udaka be balina okuba nti balina omwoyo banango kwetoolaku olisikikaya bange olisa omuntu ayinza nokubiirya ebintu ebyaba nabyo ngaolisitakozesa n'okukozesa naye ngaokwawo kitoola okiwa omuntu kimukaluubirira naye okuwona nti mutoola akaboola nemuteeka omu lusiitaano tweyanza. Tulina omuntu ogondi ogubeeta Afande Brother Abudu
2: uyu
3: ngoyo we kameruke eyo apapa tusiima okuwona nti wakobero nti nakwata kuzena kange ninteeka okulusiitaano n'omukulu okiria Pasiko oba Pasikali oyongazwa Saidade na Lubembe omukibuku district nti tusiima kusiima era mwembe na mwebale okutakiria ebugwere aboni abantu abali utukwatirako kuwona nti olusiitaano lulutambula nga beyunga okubugwere online radio noho nalebo gwere nga abamansiri abakulu besente omu lusiitaano. Olunaku lwa lwatyanu tuyina abatomboli balunaku lwa lwatyanu mpozi abandi baba bangotereka ku mwoyo nga basigaire ku maiso nabawondera yanu kaisininkanto oyo yena. Tulina Bugwere online radio akuba mutomboli walunaku walwatyanu tulina papa Pentagon akuba mutomboli walunaku walwatyanu tulina omukulu Senda Josolo koba nti Proud Mugwere akuba
2: Mugwere wawu
3: akuba mutomboli walunaku walwatyanu tulina Daddy Shobe akuba mutomboli walunaku walwatyanu luno nituba no Madam Suzani erina eryo wali malayo kusani kidero kya
2: Lugwe Suzani da Queen.
3: Yes, Suzani da Queen
2: famba
3: akuba mutomboli.

0: ya omusitaani wange yatangumwire enguumi akobere nti ekisaala ekyo ekyetukozesa nga tukuba owulo tukyeta nkono, nga wenkobera nti omusitaani wange mumuwe obubonero busatu.
1: Onogasa na maite ino bamuwe obubonero obusatu.
0: Sitaani wange onu ddala yanyumira aleeta ntwala zena aleeta ntwala. James the Great.
2: Mpesebo.
0: Tuli kwaba okiwulyo enamba y'okusatu nga we kikoba kiti ekideero kituluka oba ekibaluka era nga tutempa kutempa oba tukitempa utempi neitakali tukyeta tutya mulutumu olugwere kideere ekyo.
2: Onjiriremu k'ekibuuzo.
0: Ya ekideero ekituluka oba ekibaluka era nga tukitempa utempi neitakali tukyeta tutya omulutumu olugwere

0: akobere inti onyonyi bamweta tiki tiki. Anyera awo n'enjikiro wa chairmani.
1: Nikigana.
2: Kigaina era kimwotere.
1: Onyonyi okuna manyiwire omumanyonya gabita baketa kana kipieda. Era katino kuvita igura awo ni bakasuke bisiki ba mubinge mubinge ka bawuliranga kakunga.
0: Oyo nyogo wetati na kipieda. Tutila kumbinga igulo kana igula wa sawa mweza sawa mweza chitundu wao. Yatilangeno kuungile yomufu akide yono kumule kule ngulwe yatake inata azizi. Mweta na kipieda omuru gwele. Okay, tuyanzile chairmani numusitani wange. Echi uzo, tuwabili kuchi uzo, echo kubili. Echi uzo, chokubili. Chiwubuli ya chiti omusale ogubeta omulama guli na mugaso ki omubiwo wangwa byobugwere
3: omusale ogubeta omulama batwalako mbwa nyogo tumumake mbwa

0: La lama.
1: Mwen dwa mwen la lama.
2: Ba wè, ta mwen la lama.
0: Jok dewe la nga, mwen kome seksyoni mwen mwen la lama, mwen la lama.
3: Mpimbo mwonto wagwe mpimbo. Omubiri kugonda na zwa naifu.
4: Va pe yo ndekabo.
3: Takala ambala na tiki msiva ku amala na zwa o. Okay.
5: Okay, ne yanzira ino solo kubanga mugaya gaya mu ranga mpungu za mu na kuati anu. Ah, baba, mwe bale.

0: Akanta akotwabuka chiusamu tuti niyeyo niyeyo
1: Online radio.
2: Niyeyo.
0: Ana.
3: Tiba tukwati okopuraiti.
0: Tuwa sava. Tuwa sava. Niwa tukolela.